yaayam jaaxle na lool. Lutax mu jaaxle? Ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon, te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis, te itam yorna dom, te dom ji bëggul mu dé. Waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ca yalla japp, bu ca japp rek mu ñaaw, waye bu ca jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay muju. Yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire, ndeki Fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb. Yalla dogal itam ndeki biñuy visiter dugg nañ ci kër yaayu yent yalla Musa, biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa, nekkoon itam ci wetu benn fuur. Bi mu leen déggee ñu yëngatu ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir fuur ba. Bi ñu ñëwee itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom, waaye bi ñu ñëwee ba visité ko ndeke yabal neen itam ay médecin yu for sax yo xamanteni kenn mënu la nax yu for ci médecine. Biñu ñëwé itam ndaw si ne len amul doom yoruko, ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer, sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi set ba xam nax jigen la juy soga am doom wala det. Waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam, mu melni sax musul am jeuker, dello wat meewam ba melni musul am dom. Biñu visiter gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul dom ñu daldi dello mu am ak jaxlé, ndax xelam delu sina warna set fan la def domam. Mu fateliko ne ci fourba la ko duggal, mu daw wuti fourba ubbi ko, gis yonent yalla Musa ngi sekh baramam di ko namp ci bur fourbi baram ya, ben baram bi meewu cey genn, benen ba ca dess itam lema cey genn. Mu tok ci bir fourbi mu melni ci neeg bu nugu la ko yaayam duggal. Motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yalla ay lakke. Buñu xolé fofu da nañu xamné yalla ay lakke, lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor. Waaw, su dé safara wu la yalla ko abal lakke, bu ko nexé rocciko jëm ja rek nek fa, waye katan nga dutu fa nekati. Mo taxone biñu dogalé mam Ibrahima ci safara wu itam safara wala kuko mam Ibrahim yonent yalla Musa itam bagn ko dugale ci fur ba lakuko. Le tie safaraw Ibrahima mo tie safaraw Musa alayhi salam. Yaay ji jël ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay jël nga wut ben kees dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayiko ak man, ndax ma la ëpp pexe ci moom te itam dana xam fa may jaar bu mu mucc. Loolu la alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardiihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fi alyam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min almursalin. Alquran wax na ni ñun yalla ñoo wahyu yaayu Musa ne ko nampalal sa dom ba mu suur. Su fekente ni ragal nga ci tey bi, ndax ragal nga ni soko tey mën nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej gi, te bu ragal bul tit man yalla dana ko sam ba dana ko dello ci wat ci yow, joxat lako mu nekk sa dom nga tey ko
ci tey bu am sécurité bo xamanteni do ci tik do ci ragal te itam dana ko sam ba ëlëk mu bok ci sama ndaw yamay yoni yamay doxali sama mission lolu ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpel la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay mëna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak ent yalla Musa bi yaay ji deggé kaddu yoyu ci la dem nak gis ben manager bu ñew Hazqil mu nek manager bu mëna liggéey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berceau ben caisse mu ne ko loy doye caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax na ni Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo masane gis jigen ju am dom nga signalé ko dana am luñ lay jox tu ci touti neexal mu taxone nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yorna dom way ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ki bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla déllo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gis na ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour déllu ci wat pour saxal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonent bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonent yalla Musa. Yonent yalla Musa alayhi salam ku ne xam na ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lool lepp ku sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisoon nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shuaib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Firaun. Nek nak Shuaib lu tolok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shuaib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shuaib lu tolok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam bi mu nek ak Shuaib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shuaib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dese, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonnati yalla Musa amna ben xewal gu reey gu mu jele keur yonnati yalla Shuaib, mu nek mu'jizam bi gëna reey, manam mu nek miraclem bi gëna reey, mudi ben yet yet bu nga xamanteni yonenti yalla Shuaib moko ko jox. Ndax yonenti yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonenti yalla Shuaib, yonenti yalla Shuaib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonenti yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su don ne ci suñ jamono bi dang nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek tegu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaramu yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shuaib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon momitam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shuaib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjju la bu may won ni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xamé ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti yalla Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xar mu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo nané ci ndox mi rek at ma jur nga ci ñaari yoon lolu mu jox yonenti yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci la ko may domam joju nak amna ñu ne ku makki la ko may amna ñu ne ku ndaw ki wax neen ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi légui nak ñu wara joggé yonenti yalla Musa tagto ak yonenti yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di santé ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi Musa joge na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu ande jurgi andak soxnam joge Madiana wara jëm Misr amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi and ak taw bu metti e ba Musa jaxle and ak xiin ak dënnu asaman si ñul kupp Musa muju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na

safara pour soxnam su wara jaaru mom ak liram bi lolou defone ci mom ak jaxle yent yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran la'alli ya'atikum biqabasin minha aw ajidu 'ala an-nari hudan bi nga xamanteni yonent yalla Musa nek na ci jaxlem gogou ci la gis nak lu melni safara ci ben montagne bu ñuy wax turu sina mu gis fa safara bi mu yaakar ne mu gis fa ben leer mu yaakar ne leer gogou nak safara la mu daldi wax nak soxnam si ne ko nak tok len ngeen xaar ma fi ndax lele ma seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekkenteni awma fas xal sax meuna fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar ndax fu ni dañu geuleum ñune bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna beutim safara wi te mom safara la ko jorto won waye leer la bi mu ñew beutim leer gi le degg ben bat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñewé ba taxaw rek ci leer gogou leer ga ngi nekk ci ben garab go xamanteni leer gam ko joge ko asaman nek leer gu yanj waye leer gi nak amul saxar gisul itam mat muy jeri waye leer la go xamanteni rek leer gu for la ent yalla Musa alquran neena bimu ñewé ba tim leer gi amna bat bu ko wo bat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa bat bi def ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barap bu lapte sel xam nga yonent yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulliwul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulliwuko motax mu ne ko fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas at-tuwa ent yalla Musa dadi summi dalli amna sax ñu bari ñuy wax ne yenen nit boko soppé bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi ëppulé morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci arash yonent bi dalam lu duggalé waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir té biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dal wa wabitturi Musa nudi yakhla wa ahmadu fawqa al-arshi lam yu'zan bi khal'in 'ali way koku day woné rek né daraaje yi ñoo tollowul yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moy soppé yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenbi da nga nan habiballah Musa nga né kalimullah yalla nak né ko dama la bëgg def ab yenent wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ji andon ak yonent yalla Nuh ko ci dess di jigen ji andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne ni duna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñu ko may nak xétu tiay tiay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kéro ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man muné ko dedet muné ko so ñewul da nga lap ci ndox mi dé muné ko bu yébo té itam duma lap ndax montagne bu gudd beulé man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fekk ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko ëpp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wo na ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna maanu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muné ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te ma ngi lay yegal ne xana xamulone yaayam bañ la koy may intention ba nekulone intention bu sérieuse dañ la bëggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kon kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté ak nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko foku nga gis natija ba foku résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñu mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko
waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam reyna asiya rey jibarkat ya rey lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu rey len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nekk juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tégalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma téggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yo yi nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin ko ki itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbott ya ak deret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñune Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari bëtt lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari ne neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xami wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikhanta Diop mom waxna lolu te égyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqsu la ak wañent la te ap yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax bi day nek jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam parce que yonent bi ci bopam wax na né ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind
kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ ne na yonent yalla Musa nit ku ñu la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'aun te Fir'aun woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Musa ne ko liñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarad wal qumla wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla téggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla kontiné waat ci ginnaw tufaan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ni yalla ne ko man jereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tegge itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wolere ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu len di mat sen lal yek fo dem sen yaram yi sen bop yi yep ay teñ lay nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak say say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continuer waat rek fecci waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki diir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga fa da ngay tek sax sa bolo agn di agn nga gis mbott yi teb di dug ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lol taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexe ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna deugar bop ci giir gi giri len ko bolel muy jif yi e ñu ne ko liñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginnaw biñu teggé natt mbott yi
yentu yalla Musa yakane dañuy gëm ñu lankat delu wacce yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu ne itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na né sax so bu féké ku wéddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ko lé roté mom ki wéddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yenen ti yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisek sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yenen ti yalla Musa mom itam ci mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa namu ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ludul ne bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dëkk bi ya ku la gëm ndax dafa am lu mu bëgg limu bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gëm donu ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharaq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna 'ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aawna mom ba mu yéggé rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misra ci egypte firawna japp len daye dal len ba ño nekkon mindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbalit yi ñu le len nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Fir'aawna ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemetul nak légui mom yent yalla Musa mom Fir'aawna ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom Fir'aawna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ len joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour
pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi waye lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warnu ñu genn dekk bi te itam Fir'auna nguram yatuna te itam amna doole te itam gij gaangi ci sen kanam xamuñu ñu def ba jall lolu defoon nak e jaxle bu reuy ci Fir'aun e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su nank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nang mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi dila war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu chart bi ko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ya leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbok yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexagn ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diedjou
di nuyu Makan Sen ñu ngeen ñu nga dëkk ci rue 15 angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Syekh Abu Ja'far Ar-Razi jeneñati rabi yaatna anas mu jeneñati abul aliya mu waxne yu'minuna bil ghaib mu ne yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al maut wa bil ba'd mu ne fa hadha ghaibun kullu. Lalu, yu'minuna bil ghaib, gëm gi nga xamanteni xol bi mucc ci alla bi jikko yi dina gëm kontu ñu gëm googu moodi mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëj, mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bëj, mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim, wàcc ci yonent yàlla Moussa, wàcc ci Isa ibnu Maryam ak bii téere wàcc Seydna Mohammed, ñoo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk. Mu gëm itam yonentam yépp amoo xëy jëg seen dañ cee génne kenn, gëm ne itam yowmal xiyam am na, mu gëm itam ne aljanna am na, këru torangare ñeel way gëm ñi, gëm ne itam safara am na, këru toroxtale ñeel way wedd ñi, gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajak sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko. Nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi, te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cee dugg àjjana, moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ña war a dugg safara. Nga gëm ne itam dikki am na, mu ne yi ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko, nee na sa xol mucc na ci ayib. Kon nag mun ñu yoonu mu ne nit dana gëm ne xayb gëm ne yi am na ba pare te waajalul nag xolam xexe ba di ko soreel mboolem ayibi jikko yi nga xam ne day rey xolam, ba du mën a daj bànneex bi nga xamante ni moo di bànneexu al iman. Mu ne waaw lan mooy li nga xamante ni mooy fuut mboolem xeetu jikko yi ba du mën a am place ci xol bi, kon ni mesin yi di ñàkkee nit ñi ci jàngoro ju nga xamante ni mu ngi raam wut si nit ñi. Nit ñi di daw di ñàkk ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram, mu ne di ñàkk la ñu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg. Waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dëgg ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbagda, daan na wax ne dem leen ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen, kon daw leen ngeen ñàkk ji. Waaye fan nga jullit ñi di ñàkk ji? Ñu ne ci julli. Waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni fiit nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi, waxu ñu nag sëgg ak siggi. Waaw waaye julli dëgg la nu wax. Waaw wax nga ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dem soo saxee ci julli dana dem. Waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit. Moo tax yàlla wax ne inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Waaw kon yàlla nee na julli dana dàqalu ñaaw lu ñu sut ci nit ki. Waaw moo tax baytu julli sax yonent bi

borom xam xam yi war nañu fexé ba am fayda ci seen bop ndax nit du am xam xam ba paré di nangou nak ñukay foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam wa motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyu niko kon nak del tok ci barap bo xamanteni ña ngay waxal lañ leen di wax ñor na leen muniko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muniko so togate ñam na nga fexé ba bokk ko de nga maam julit ñu ragal yalla muniko ndax bokk julit ñu ragal yalla ñam se ñeegal xajna ci aw yalla dana gërem nit ba kum bokkal lek yalla jéggal ko niko kon nak bo tajaté ñam wëral nit ñu bax ni de nga maam fexé ba bokk ak ñom ñam wa niko ndax se de nga taxé mën na ca joggé lolu mën na sabab sax taxé waaw bokk ak nitu yalla ñam sax taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamné daf leen bëgg mbeugel gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla andi ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ngko defal taranga yu jeggi dayu te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nek ci mbekté mu jégg dayo abu yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko abu yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligéeyat ko bu mu jekk ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum abu yazid dadi wolbeetiku dadi sukku jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande tayitam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jaam yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko aba yazid man lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga maam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga maam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej

mu ne ko tekat nit ñu bari labé nañu ci waaw nit ñu bari labé nañu ci té aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu mu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeyé rek mën nga lap té bo digé jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna gej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobu ci gej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi gej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala allah aw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp aw baña nek ko xamanteni adunaam yépp ci ay pexé la ko tek am naño xamné sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek aw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni diiné d'accordu ci aw lool lepp de nga maam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamné sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu ngi aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi té kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andi litam musiba mu ne ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kayu ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom da nga muccu mu ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yoniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma déyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak ma ng lay yégal né yenu xéer wu diis ak yenu wéñ gu diis néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xéer mo gëna diis wéñ waaw ndax bu di julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn du ko lor motax yantib sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonenti bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkone ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nañu dal ayam yonenti bi ne kon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safara la kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci aq dekkendo mu ne
yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mu ne ko mosna yi wex yep waye mosuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metti na kon nak na nga gor gor lu waaw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yeenenti bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waaw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu deng mam wër gi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nit mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé fokku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yentib sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul neena ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu neena ak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar ne lu bax la dan na muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo manti tollu muniko lutax muniko nit man na ñak alal waw man na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waaw bo amé xam xam man nga dem ba am daraaje tok ak bour yi waaw te yoru lo deureum waaw nga am daraaje tok ak bour yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jeffe nena ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour seen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy andek nit ñi budul deug ñu japp seen bop andek yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish nena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci invité ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu invité len ci ba bis nak mune nak da fay invité borom xam xam yi nitu yalla yi jamukatu yalla yi ñom la bëgg invité ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu invité borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku meuna jamu boromam wante itam ku fegu won
ku daan daw lu mu mën ak mooy yàlla, ku daan góor góorlu lu mu mën kemtalaay kàttanam ci juboog boromam di ko jaamu guddi ak bëccëg, moom Tawusul Yamani. Moom moo mujjee ñëw ci jotaay bi, bi mu ñëwee fekk ñëpp toog comme dafa bokkoon ci jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Mu mësaan a ñëw fekk jataay ba fa mu yem fa lay toog du jéggat nit ñi, mu daal di ñëw rek daal di toog fi jataay bi yem, fekk boobu buur bi moom rek ka toog ci kaw ñi ci des ñëpp ci suuf leen toog. Mu daal di tàllal loxo buur bi ne ko assalaamu alaykum yaa Jaafar, maanaa maa ngi lay nuyu yow Jaafar. Comme buur dafa rëy, buur bi ne ko waaw lu tax nga may sàllalu te jaaruloo ci samay dàkkantal, nga ne ma boog président wala boog amiral muminin yow Jaafar, waaye nga ñëw rek ne ma asalaamualeykum yaa Jaafar di ma sàllalu te may kilifa yilif leen. Tawusul Yamani ne ko sàllalu wu ma la, dama masta fen ci sama dund te doo ma jaral fen. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko parce que amirul muminin nit ñëppay d'accord ci ne diw moo ñu doy ñu fal ko mu nekk amir. Mu ne ko te yow jaasee la fal? Waaw yow jaasee la fal, waaw ku la wooteelul nga rey ko, looloo tax nag ma ne la asalaamualeykum yaa Jaafar, ndax su ma la waxee amiral muminin a fen te musumaa fen ci sama dund. Mu ne ko waaw boo ma waxul amiral muminin itam nga ne ma boog assalaamu nga ne ma boog asalaamualeykum yow Jaafar doomu diw, nga dàkkantalee ma boog sama bàyyi. Mu ne ko ba tey itam su ma ko defee fen, ndax diw ko jur yàlla rek a ko xam ak jigéen moo xam ka jur doomam kay bàyyi doomam, jigéen a ko xam. Mu ne ko te kon nag su ma ne la Jaafar doomu diw mën naa caa fen te musumaa fen ci sama dund te jaraluloo ma ko. Keroog xew ba dafa daal di yàqu, ndax kàddu ya diis na ci dënnu buur bi, ndax wax ji wax ku dëgg la, wante itam naqari na buur bi. Buur bi ne kon soldaar yi jàpp leen ko, ngeen tëj ko. Ñu jàpp Tawusul Yamani tëj ko. Bi guddi jotee buur bi tëdd mënul a nelaw, mu tëdd mënul nelaw. Mu ne kon nag daa di woo benn soldaar bu ko jege ne ko nan ma tijil waa ji ñu tëjoon sànq ci suba. Mu ne ko kan? Mu ne ko Tawusul Yamani. Ñu daal di koy indi. Bi ñu ko indee buur bi ne ko man nag waxtaan naag sama ngeganaay, xalaat naa, xam naa ni daal bi ma juddoog léegi waaw musumaa fàttaliku fu ma meree, fu sama xol tàngee. Lu neex rek la ma nit ñi di wax, di ma jay rek. Yow rek yaa ma mas a wax tey lu metti sama xol, te seetlu naa ne li ma wax yépp dëgg la. Ma gis ne kon am ku mel ni yow ci sama nguur dana baax, ndax itam dana tax luy yu yàqu woon yu bari dana mën a defaru, ndax nit balaa baax ñu koy wax dëgg. Mu ne ko nag léegi boo amee alal wala nga am daraja, nit ñu dootuñu la wax dëgg. Mu ne ko nag dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet di ma wax dëgg, ma lay fay wutal la salaire bu baax a baax a baax a baax. Tawus ne ko wax dëgg nag wax nit ki dëgg ngir yàlla, su ca salaire amee rek yàlla taxatul. Man daal boo bëggee mën nga maa teg ci sa wet ma lay wax dëgg rek, waaye nag salaire ba moom nga seet ña ko soxla nga jox leen ko, maanaam nag feneen fu may jëlee salaire. Waaw kon nga gis ne nitu yàlla yooyu li tax ànd ak ñoom baax moo di yàlla rek la ñu gis, yàlla rek la ñu soxla. Gedd nañu àdduna ndax xam ne ne kër la goo xamante ni dara saxu fi, alal saxu fi, nguur saxu fi, dara saxu fi. Kon tabaarakallahu mbokk yi, ba tey rek ñu ngeeg yéen ak Luqmanul Hakim insha allah. Mbokki julit yi, ñu ngi sant yàlla di numandiku ci moom, di ko jéggalu, di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte ci jëf.
képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. May seede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, moom dong la, kenn du ko bokkaaleeg dara, bokkut ak kenn dara. May seede di dëggal ne Sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la. May ñaan yàlla na yàlla dolli salaatu salaam ci Sayyiduna Muhammad, dolli ko ci ay ñoñam ak sahabam. Gannaaw loolu nag mbokki julit yi, comme nanu ko doore woon rek ci ajjuma yi weesu ci histoire Sayyiduna Luqman alayhi salaam, moom la ñu fas yéene continué. Bokk yi ñu gis ne Sayyiduna Luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji di ko teg ci sirat al mustaqim, di ko wax wax yu nga xam ne génnul alquran ak sunna, wax yu nga xam ne bakkan amu ca du waxi bakkan waaye waxi dëgg la, te dëgg moo di yàlla. Luqman fexe na ba lépp lu nekkoon ci moom ci xam-xam bu nit mën a jëriñoo fexe na ba def ko ci doom ji. Moom Luqman mu ngi continué di war doom ji, ne ko yaa bunayya la tata'allam ma la ta'lam xatta ta'mala bima ta'lam. Mu ne ko yow sama doom, li nga jot a xam ci xam-xam bu ca dolli lenn lu dul ne li nga jot a xam jëfi nga ko ba noppi. Waaw, maanaam li nga jàng jëfi ko ba noppi sokkeeteeg leneen, waaye dajale xam-xam rek te doo ko jëfi, dajale ko noonu rek amul benn njëriñ, amul benn sens. Nit ki balaa xam-xamama am njëriñ mu jëfi ko. Mu ne ko kon nag li nga yor lu mu tuuti tuuti balaa nga caa teg leneen na nga koy jëfi ba noppi. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man amila bima alima warathahu llahu ilma ma lam yaclam. Yonente bi nee na képp ku nga xam ne la nga jota jàng ci xam-xam jëfe nga ko, mu ne yàlla dana la xamal xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, nit ki bu jëfee la mu jàng am na leneen lu ko yàlla di xamal. Soo gisee nitu yàlla yi ñu topp leen looloo tax. Waaw, la ñu jàng lu mu néew néew danañ ko jëfe. Waaw, waaye duñ jàng noonu rek bàyyi noonu. Moo taxit am yàlla xam-xam bu mu leen di jox. Waaw, bu bokkut ak nag xam-xam bi nit ñi di jàng ci téere yi. Xam-xam boobu nag la Luqman yéene doom ji, moo tax mu ne ko li nga jàng da nga ko jëfe ba noppi sokkeeteeg leneen. Mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhiya rajulan fa aghdibhu qabla dhalik. Mu ne ko yow sama doom, soo bëggee xaritoog nit yena na nga ko merloo ba noppi soog a xaritoog moom, maanaa na nga ko nattu. Waaw, nit dafay nattu xaritam seet fan la toll ci moom. Waaw, ndax am na xarit yoo xam ne dafay neex rek ñu ànd ak yow, suñu xaree ñu bala. Waaw, suñu xaree ñu bala. Dafa am benn waay boo xam ne
da doon nattu fu xaritam yi tollu ci moom ndax yàlla daf ko mënigan moom alal lool. Waaw, ku ne rek di feeñal ak mbëggeelu akuk xaritoo ci moom di ko wan ne yow rek la nu am ci xarit, te suñu xarit ak yow sincère na. Ndeke yoo soxlawuñu ko, moom alalam la nu soxla. Benn bis rek mu bàyyi bu guddi mu rey benn bëy, taxal paaka ba deret ba mu tax rib, mu taxal yaram wa ba mu tax rib, mu daal di ñëw. Fekk ñetti xarit la amoon, mu daal di ñëw ci kenn ki fëgg ko, mu ubbi ci guddi gi, mu gis ko mu yor paaka, paaka bi taq deret, yére yi taq deret. Mu ne ko waaw diw lan la ak sa melokaan wii loo doon def? Mu ne ko man de cheytaan yi mu mën. Benn waay daal laa joteer rek, cheytaan yi mu mën ma ba ma rey ko. Waaw, dama ko jamat ba fu mu ne nii faatu na, léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp. Mu ne ko sëñ bi lii kat waroo ko woon a def. Daa di delloowaat buntam ne ko comme daal musiba la te wóorul man daal tabarkàlla, daa di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba, mu delloo buntam bàyyi ko waa ji taxaw ci biti rek. Waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi. Bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu, xarit boobu itam daal di daw rees. Waaw, wane daal ne ah xaritam la, waaye daal am na musiba yoo xamante ni daal bu mu ko ci dugal, ndax moom daal am na yoo xam ne xaju ci, daal di delloo buntam. Mu dem ba ca ñetteelu xarit ba mu fëgg ko, xarit bi daal di ubbi. Mu ne ko man de dama rey nit, te nag xam naa ne danañu ma jàpp te jaaxle naa. Xarit boobu daal di ne ko sëmmil say mbubu. Mu sëmmi mbubu mu dugal ko ci duusam, sangu ko ba mu sangu ba set, mu jox ko yeneen yére mu sol. Mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn, ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp, kon nanu ànd daw. Ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa. Xarit bi ne ko taxawal mu taxaw. Mu ne ko rayuma woon nit na, dama doon seetlu rek samay xarit fan la nu toll ci man, waaye gis naa ne ñaan ak man ñëpp xaalis lañu àndeek man, yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla. Waaw, yow daal sa xaritoo ak man sincère na, rayuma kenn, aw bëy rek laa rayoon, doon leen seetlu nanu dellu ci kër ga toog. Waaw, moo tax Luqman moom itam wax domam ne ko bul ànd ak nit noonu rek. Waaw, del seetlu sa xarit fan la toll ci yow. Waaw, mu ne boo ko merloo nag wala nga dugaloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow, nga xam ne kon nag kii sa xarit la. Waaw, waaw, maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la, soo ko tegee soxla mu jàppale la ca, soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow, suñu toogee ci barab te nekkuloo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la. Waaw, waaw, soo toogee mu wax ci yow lu baax, boo dëddoo mu wax ci yow lu baax, kooku mooy sa xarit. Waaw, mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam. Mu ne ko yaa bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaakhira fa daarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarxalu. Mu ne ko yow sama doom, àdduna bii nag du kër, ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama
nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah mu ne ko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégué fuuf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégué mu ne ko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamne jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool muneko ya bunayya awid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min wa listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombe ak waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nango jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won té itam dana wuññi ay musiba yu la deut mel si waw xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf né ko duma mbugal nit ñi mukk fek yang ci seen bir waye bim fi joggé itam yalla dané ko duma len mbugal fek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonent bi ci ñun waaw buñu noppé djéglu rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yapp yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yapp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yaatuna ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yaatuna te xaj ke ci muneko bul dugg ci nek muk te fegulo na nga yeklu waw muneko ndax dugg ci nek te fegulo ñak teggen la te ñak teggen baxul muneko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamne day tegaté ay soxla rek muné ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muné ko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muné ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muné ko del jéggal kula togn mune ndax bo de def kula togn nga bal ko bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytané la joge waaw kon nak bul eppal waaw mu ne ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxase lak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal
ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibe bu ne sañ nako def xam ni ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gëm waye ak kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waw leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkando yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ñi ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage dañen ñew xamantek wa quartier ba nuyontek ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yene suñu dekkando jaaduna buñu ñewé xamanté ki yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax doko faalé ko rombé doko faalé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk ci na wut dekkando yu bax ba nopi so ga dekk ci muneko itam war rafiqu qabla at-tariq muneko nanga wut andando yu bax bodi tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tum ranke la wa me andando yu bax so nekki ci fitna itam ñu mën la jappale waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji ne ko so beugé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi mu ne ko deug ak deug moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug mu ne ko fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé aw nek bour te amulo palé muné ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax abu nuwas wayna waxne ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum fa talama sta'bada al-insana ihsanu muné bo bëggé jaamu lo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom ene boko defé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak waaw mu ne ndax xalé yi ci mbedd mi bu fekke xalé bo tassel may ko juromi deureum bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw
sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey seen lamine di la tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su na xare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarakallah am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey waaw jigen bu beugé mom jëkërem fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mu ne su fekkonté ni doomu adama sañna su jotal moromu doomu adamam mu ne kon dana digal jigen ñi ñu su jotal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reeyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bur lañu jigen bur la sëriñ bur la gan bur la gëwel bur la mune wanti nguuruk jigen likoy folli modi reey nguuruk jigen likoy folli moy reey jigen bur la bu reeyé rek nguuram folle ko sëriñ bur la waye budé fen rek bu yaggé nguuram folle ko ñu né gan itam bur la wante bu yagge rek nguuram folle ko ñu né gëwel itam bur la waye budé xasté nguuram folle ko budé xasté rek nguuram folle ko mu né kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so néké dal rek am fa barké waaw so néké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarakallah kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori lu ay reey mune ken du ko faye ay mune ko ndax safaraw ay nena ndoxum yi wakoy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ni sante ci ko su bamel la yem waaw nangam la sante nena ci su ci ko su bamel la yem yow mala am sabu baynuk yalla moko wax nena bisse ngi ñew nena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna sey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak
waaw da nga di séral mag foo fekk mag na nga ko séral waaw ndax dikk na ci hadith yonente bi wax ne ma akrama shabun sheikhan li sidnihi illa qayyada allahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena amul benn ndaw benn jeune bu téral mag ngir ajam ngir at yu bariya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh wa yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala beug wax bu ñeek bi modi ne bis buñu deme be nit ñi di rombu jakkay yi te duñu fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo deme ba gis lolu xamal ne aduna ngi bëgg tukki mune bu ngeen deme ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen deme ba xale yu ndaw yi tam di yoni mag ñi di leen doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna baangi beug tukki waaw xale bu ndaw yoni mak waaw parce que legui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xale bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim baangi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna baangi bëgg tukki mune ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mune ko ndax doomu adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mom mune ko kon del istikhara waxuñu nak set waxuñu betaw waaw waxuñu tabarakallah l'istikhara la nu wax istikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay l'istikhar lu sey mbir sok ca dug waaw mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara wala nadima man istashara wala aada man iftasad yonent bi ne na ki l'istikhar lu ne na koku du soy mukk le gën la ko yalla di jox mune ki diso itam du reccu mukk mune itam ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw ne ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه يونت بي نينا امول بن جوليت بو خامتيني نينا فيبر دال نكو ولا مصيبه ولا نياخره ولا تيس ولا لور waaw wala problème yu bari ba ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baaxul nga dëddu aduna boo bëggee aduna yomb la waaw ndax dikk na ci hadith yonent bi ne ma zaana allahu al abda
aw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yenent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram.

mu ne ko ndax doom neena nit dafa war a yar bakkanam waaw nga sàmmonteeg sa sharia sàmmonteeg sa lislaam ba sa biir du lekk alal ju xaram fexe itam ba sàmmonteeg sa lislaam ba sa pëy du def lu xaram waaw nit dafa war a moom bakkanam waaw moo tax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lekk bu mu xam sa bëgg jigéen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñett yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamee sa bëgg lekk bu la meree yeexal añ bi su xamee sa bëgg jigéen ah su la meree tere la boppam su xamee sa bëgg doom bu la meree duma sa doom kon nag na nga dëddu àdduna su dëddu àdduna rek te ñëpp te àdduna te ñëpp waaw mu ne ko sama doom na nga moytu bàkkaar yi ndax day waral dumay àdduna lu jiitu dumay àllaaxira yàlla du ko xaare ba ëllëg fii rek la la koy wane mu ne ko bàkkaar yooyu moo di mooy sa ndigalu ñaari wayjur baaxul na nga ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fii ngay njëkk a toroxe waaw lu jiitu ngay am toroxteeg àllaaxira mu ne ko ba ca topp itam moo di fen ba ca topp di wor ba ca topp itam di dog mbokk mu ne ko ñeenti bàkkaar yi na nga ko moytandiku waaw ndax dafay waral dumay àdduna ak dumay àllaaxira mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa min danbin ajdaru an yuajjila allahu taala li saaxibihi aluqubata fi dunya maa ma yaddaxiruhu lahu fi laaxira min qatiati alraximi walxiyaana walkadib wa inna ajala altaaa sawaaban li silati alraxim xata anna ahla albayt la yakunuuna fajara fa tanmuu amwaalukum wa yakturu cadaduhum ida tawaasalu yonent bi sala alai wa sallam nee na amul benn bàkkaar boo xam ne yàlla dana ca gaaw di mbugal ka ko def fii ci àdduna mbugal ko ca itam àllaaxira nee na lu ëpp dog mbokk ak wor ak fen waaw mu ne itam niki noonu bàkka nee na tiyaaba bi yàlla di gën a gaaw pour fay ko nit ki fii ci àdduna fay ko ko itam ëllëg àllaaxira moo di jokk mbokk waaw kon nit ki su dee jokk mbokkam rek na jàpp ne dana am àdduna bu neex dana am àllaaxira bu neex su dee dog mbokk nag lu dundam neex neex ci njëlbeen nga itam na sóoraale ne mujj gu bon lay am yàlla nañ ci yàlla musal mu ne ndax yonent bi mooy wax nee na da nga gis nee na mbokk yoo xamante ni naam ci wàllu jikko sax nekkuñu ñu baax xëy naa ay kàccoor leen ay naankatu sàngara leen wala tabaarkàlla daal ay kàccoor lanu daal bi maanal kalima nee na lu ñu bon bon ñoom mbokk yooyu feek ñu ngi jokkoo di dox seenug mbokk di ko rabbante ba mu jub nee na yàlla dana yokk seen wërsëg yàlla dana barkeel njaboot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xam ne ay mbokk lu ñu baax baax baax baax te jubawuñu seen biir rek waaw yàlla du yaatal seen wërsëg mukk waaw waaye lu ñu bon bon bon bon waaw te sàmm mbokk ga jàpp ko rek nee na yàlla dana yaatal seen wërsëg waaw dana yokk itam seen lim waaw mu ne ko kon nag na ngay jokk mbokk mu ne ko itam wa wassayna al insaana bi waalidayhi xusna mu ne ko nag na nga góorgóorlu ci say wayjur mu ne ko ndax yàlla dénkaane na ne nee na ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur moo tax yonent bi ne maa min rajulin yanduru ila wajhi waalidayhi nadrata rahmatin illa kataba allahu lahu biha xajatan maqbulatan mabrura yonent bi nee na nee na ki xool wayjuram bëtu yërmande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonentou bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam dana gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'al abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliku wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé say wayjur sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sell ña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrar la fi na'im wa innal fujjar la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur gennaduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamon na wayjuru xale bi wayjur waku bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañ koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenen ti bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg naa nga am diine kon boo ma sulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di neen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah

aw julli wor japp sama ñambur dugguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma gennaduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu besoulal sama jëf kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw yaw te nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yenente bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel nenen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu agg fofu te comme waxtu wi dafa jege si

gisone ne yasir ku beuri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam bi upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañ ko soti ndox ma seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent gentu guma jaaxal gentu gëna ben xur la nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téni di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënt ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gënt ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc nan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma yene ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow ne nii da nga ragal da nga tiit yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu màkk moom moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas yasir ñëw na ci pencu màkk fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxdum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah ngir quraysh de dañuy jaay fayda waaye dana ñu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi lu tax tey nga yéex a ñëw yasir di wax ak moom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam lolou waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ñen ko abul hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakam waye turum deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yonent bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamul ghaidha fi nafsi ngi neub mer mu tar ci deunum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik muniko xamna ni ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko daka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da di re ne ko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بينتي دلن خاص ولا ماي واخ تي نيوم لو نياو نخ لولو ماسكو كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل ني تك منكو يتام نخ مسغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالا يي ابو جهل ني تك ba jiki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi mang lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi deme wul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jotna ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambur yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musibe ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidan ashaddan nasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahli nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolere tooñ gu ne ci Makka jàmbur def ko ba mu des gëm diine Muhammad. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada. Yaasir moom faydaam daawu ko nëbb kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yara di ko, te ma ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makka mosoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wala renteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm, ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen, ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn al-Hisham daal di ree ba jaaxaan, te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ni mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm, ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay, ndax loolu nga siñanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko dégguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma jur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb làmmiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yasir daldi xam manatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abu jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira ni ko hasbuka ibn akhi mu ne ko teel nak sa gemiñ doyna yow sama doomu mbokk mu ne ko amal yërmande ci màgget mi le ki mag la te liñ ko wax touché na ko ba tax mu xam yow nag ku la bàyyeeg kii nga ray ko te defu la dara tooñu la xanaa gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinna al-arba'in mu ne ko doomam ji jeng dugg ci diine l'islam gëm muhammad responsabilité boppam la ndax doom joo xam ne am na ñeen fukki at kooku bàyyam yi ni fa tukku kon nag abu jahlin yaa nekkul ci dëgg te ku ne xam ne ni walid ibn mughira mii ci punkal yéefér yi gën a bon ci la bokk moom la yàlla xas ci nun wal xalam waaye moom de mooy dal ci kaw abal xakam di abu jahlin di ko wan ne ko lii nga def yaasir jaaduwul foofu nag sang ya fa toogoon ca barab ba bokk ci famille maxzoum ñoom itam ñu ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira doon wax naan ko bàyyil jàmbur kii deful dara te itam amel nga ko àq màggit mii nga topp di ko tiiñal ba mu daanu xëm xam nga ne tooñ nga ko bi yaasir demee ba sagoom dellu si nit ñe ne tekk noppi nee na ca la jóg moom yaasir daal di jàkkaarloog abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi xalifak ya abal xakam inni lam ara ammaran ams walam arahu lyowm walam aarif ma kaana min amrihi mundu faaraqtahu

Muhammad mom dom xana xam lo ni joxe suñu bagam te Muhammad dundu di nga mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom ñuy ñet Urwa da ci gessu ne yonenti bi won ki di wax ak man kan la man da ki kan la won ci ne ko Abu Bakr mu ne Abu Bakr am na lu muy rus ne kon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ki yonenti di waxante ki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wante waxin bu ñak teggin ndax leg leg mu melni koy japp ci ki yonenti

koy wax mughira mughira tut na sa'ba ndax sa'ba ak urwa mi ay frère lu mu sa'ba mo jur mughira mughira nak gën yenen ci bi lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci watam waxtu wi nak urwa di wax ak yenen ci bi di japp ci sikim bi bu talale ndoxam ba na ra japp ci sikim yenen ci bi doomam jidi mughira lay koy dur deng fit gi mu yor ci loxo bi niko ko tar ni ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dor fit gi kan la man ko ci sa dom la buñu wax mughira mughira ibn shu'bah sa dom la de mu niko mu gestu mughira ne ko sim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu duñu gëm dine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ceddo ga ñu jitu l'islam di ñew

di Mughirah ibn Shu'bah muné ko chem ya ñak jom yow jey ji nga def waaw ma gennel ci ba paré nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci jundudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñet ci doga jël sen alal te fukki nit yoy ak ñet seeni dekkendo len ba pare di aliyé ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ci dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi moko joxé loolu nak lay yeddé Mughirah ibn Shu'bah doomu mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxon nga def ko ñak xam taxon nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla jéggal na lako xolatu ko motax yonent bi ne ko l'islam da fay mab li wessu waye Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi xol na julit ni ak seenu pastef ak seenu dogu seen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonent bi ak ni ñu ko fonke deng mujjuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonke yonent bi ak fiku julit ni tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammada muni ginna ci yalla yeen wa quraish ni tay ni ma demon ci ñom seti len te modi muhammad ak ñi mo andal ay bur lu man dal nguru qaisar ak kisra ak najashi la fi gis musuma gis mukk bur bu ñuy maggal gu toll ni sahaba ya di maggalé muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugël guñ ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ni de pastef bima gis ci ñom ëppuna warma bima gis ci ñom ëppuna buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol bëtu maggal ak warma kon nak bu yebo ngeen jëm négocier ak mom ni ñili dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makka ya daal di dajé ne kon nak nanu diso nanu dajé pour diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mën na tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti lañu gis ak mak ñe ci seen réunion boba